0: hele mo nipotorone bona mo khuma mo
1: morarua
0: mo sonyo wa mo nipotorone mo aranyo
1: o hapaliwa o vukula

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Ué, onde é que eu vou? Ei, mo ke lebele le mano e du ka khola wone tshile neng ke la mathapa ne mu yo ken le mwani
5: kino la a vinya ke ha kumbe
6: te ha ni mo nera ngana e du wa ka bo miravo ko le le ke na hela ka mo yo nyam
4: e pari pari
6: ke ne re pari pari ai makhale a wa ape a ni solya sa phama ina mo si hani bua
4: e ko ho thamalani munna Tui amara ka rupala na vetho a khala no anamani owani vakinoko kana khola wika vha ka solya sa phama kina thumela ikumi nto ko hiwa winywano muna pe so seva sa phama na vetchu muna hela nyimo hinna wala melasha
6: okhweya solya saka okhweya wape na ve o seva ni ano kisivela wicha na solya so seva sivasha kina pe iho pasauma na rikiti
4: Ahe, so kala se yuha yokweya, miki na mwero thuma.
6: Oreri he kumi, na vetomo suho tena kala muja.
4: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
6: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chakao ya pama, muna mana mahikuma ya mwijile.
4: Yo vire sumani.
6: Edu, ruhe parate moha. E kwe matapa ayo pasa woma ni mbahe mira vola aje. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
7: Mureli hiyo pasa woma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureje leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Walu ibawa Mr. Nyungwe mpuno mkamilinyani ya radio Msambiki nona mabasa alizu ni chuo bualiva mulilo mbweni za maronda kathingwa lavina za mruni nona novuganya zoteza ni jibo na esi za maronda
1: ukika vovosta kwa zinyaruji
2: my sambo
3: my sambo
2: my sambo
3: my
2: sambo my sambo kitanto amor
4: we onera ngo machoni huo
5: eh mokelevele le mano edu ka khula wone chule nengkela mathapa nemu yo ken le mwani
4: kinola awa vinya ke ha kumbe
6: eh ni omnera ngana edu wa ka bom mirafo ko le le kina hela ka moyo nyam
5: eh pare pare
6: kinere pare pare ai makhale awa ape ni soja sapama inamu husi hanibwa
5: eh ko hotha malane munna tui amara ka rupala na vetho a khalano anamani owani vakinako kana khola we ka vhaka soja sapama kina thumela ikuni nto ko hiwa winywano

0: Masterminding, novidad.
1: Baito. Nitupo la mdemani ya mabasa ambala niyona kwa niye juwaka la bonti. 87 90 56 Ona iye ni peno mfuna ubu wa 87 91 12 657, obe ubule wa 85 16 89 21 9, ele na nyoma oromo kuwa mo mozaya ezindi yelo. Bon dia.
2: Muito bon dia. Bon dia,
1: bon dia, bon dia. Ni luga nani muluvi
2: muluga nanya ya povu ufanyia kuno posto kampu
1: so povu
2: Anya ya povu ufanyia kuno posto kampu.
1: Aha, posto kampu wako adaratu wene?
2: Nada ukuno ulinga nganga.
1: Banuna kwa niya jwako uko posto kampu?
2: Nada ya, yo ukuno kawona kwa niya yaka. Mazitoki nopeleka mizura ambari ana ufanyia yaka. Akane to ulemele luaulaga mantari wa garu melakini kakano vuruvuru, kakano kosa kazisi.
1: Baito mio, no tamala ni mkano kuma mbesu watima mfurona kama basi.
2: Muito obrigado.
1: Yamba yo. Bon dia. Alo, bon dia. Otumwa. Bon dia, malipoli wa?
3: Bon dia, bon dia.
1: Jiloga nani ya ni muluvi?
3: Na jaye mukuno fi ana munyu
1: so jaye muluna munyu banu na kwani ya kuna munyu
3: kavuna kwani ya kasofuna na va para be ya betena na kwani ya
1: wila kusadavi
3: akani majanu jivida
1: no tabala so jaye mkane mambesi watima
3: obrigado
1: yeah,

Beluwa kafiri lutabwa baisa ndanavi dungu isi batado. Iyo mitala badigata magokono magakana mitala maku mararu na mitala mitano. Vina ndoga na vivangono vangono na isa bakani ndana labu ninganti na tamalaka wakwa niya vina gochi guni ngobu horwela. Vangono vangono aisa ba nodana vila galilie miri madhabaro tena niburwana.

0: Moni, boa tarde.
1: Moni, boa tarde.
2: Boa tarde, mamã, boa tarde.
0: Boa tarde, como é?
2: Nada, vacane, carre que a cura rádio Moçambique, eu sei lhe.
0: No, vinha ni makalo pa mano la pa thogo si sol ni makalo pa motano la tho o komiti ola nete te ahuno. Nalota nani?
2: Mo nalota nana ndua ena po yawan nam karau ni ho kibivera ka ena po yawan namaki tavelu.
0: Wan namaki tavelu anandua.
2: Anandua.
0: Wala. Kina mo?
2: Wala tayo.
0: Kung onen lang ana.
2: Mama.
0: Onen la namu iwanhu vati mwana.
2: Oyo alana anaku atenaje tena nera mowela wiya koni.
0: Wala nyoa nkani mane ni mohali no na wi acha.
2: Na tamroki na mova ami mnamu heti.
0: Ho?
2: Mnamu heta ile ndio ayo weto rera mwamukura mwanaku.
0: Wala ajwe. Marana mora mwano. Nikuno lelo omala wa isimana mviri nhe hai
2: nata kodhi ya mapama vemuzi nzate waka wabala vemuzi otene no kala pahini mrejele
0: wari ravo aiwe kwasa na halo chapela ni hiku na achu mahiswela
2: nari rezo to mkaduwe na marumachari na mnekile elani
0: ea kwasa ni hiku na achu. Nkani maheni miruku vakani wihi vantoko achu nikali hapama.
2: Muri nikuna kwasa nikuna atu.
0: Nikuna atu. Elapo yotene ena hala wachapelaka achu.
2: Leano miruku bene kina bahake babo miruku do pane la tia we. Pahe atu otene nikune na natinje ni mrejele. Ndivela na kamkina ni mkwilo nikale orosana o wana mikito. Opore nyana tuwa wali nyana hirivo ntowa elanto hena panelela. Mihikuna na kanande la wei napinja ni mrejele ate mpaka ni virata ni mrejele pahi. Mrejele ina ori moha yo watu watene nuke ndiva moha babo.
0: Uware raba wana wei mahiku ala into koto anan loko. Nini wala ole mlomwe nari ole mchuwapo ole musena. Na chichimi hana.
2: Najiji ni hana wana wimu ili ya muharu ya waso ni hiyane ilo telo. Ni lapo za wakala katamuza na kala wana kuruwe akina wampula akina kuwela olishinka ula. Masimu ili ya na muhayo wana panda wii chitimi hana kemkina ni mkwe iwe.
0: Evelo. Ananzo nkawa mwenye reni achu. Otene mwasuela yu wana wii olelo. Mula kuma hulela kere mo hulela.
2: Kwa hulela mimo ni wapakiratu wa mwara katona vanya karlushi. Wa muhani anaka otene. Ama maokera lafamina makasa na ya ene anna mpwe ruku vile nindina ni anni pikwe. Pahi atu otene alikiduwele ya talu kutore. Awotana nzua endota talu kutore rati ya musantike ekale ni mrejele.
0: Brigado. Ananzua otana wapama.
2: Brigado alu kutora mapasa bapama na vee mkwase ni mrejele teo pia wani. Hikanleke na kuyo honya maruni.
0: Brigado. Mwana kakuo.
2: Na hata kina mbukua jikana.

0: Moni, moni, boa tarde.
1: Boa tarde, eu comi.
0: Bacana, cau, Zeliwa. Boa tarde. Wala, tchê, boa tarde, tá, uorim, ganhaliwa. Moni, moni, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, eu comi.
1: Bacana, cau, locutor.
0: Bacana, na locha nani?
1: Muna locha nana makuku, wana kuruwe.
0: Ulu, ana makuku.
1: Ana makuku wana kuruwe.
0: Ulu, sina no komo.
1: Ah, tira kana kapahi.
0: Ulu, wana kuruwe wa mungkala moko matane.
1: Wana kuruwe wana nrobe, wana nrobe.
0: Wana nrobe.
1: Ah.
0: Orira iwa komo.
1: Orira wo tepa mahuruko a tepa orira se chinga ban ridiko ni mora.
0: Ulu.
1: Ah.
0: Wala, ora rabo, mala wa semana mbiri hehai.
1: Na shumeli hawa osimana wote pa odirapa ama na musi wote ene nari akumi.
0: Mm-hmm.
1: Nyi hava nriva ate vava.
0: Mm.
1: Haa.
0: Sempre, sempre, mwenera mwene wire naka?
1: Wundu, wundu, wundu, mahiko wote ene niso ni wire na naka.
0: Wore, rabo hito ni naha kalela wawiwa hii haa.
1: Ahe.
0: Nkanwa he na imiruku vakani sa mwa hola wan hiku na kwasa kwasa. Na halayo chapeli wan hiku na achu. Ela po yotene.
1: Mashivavo chiri njiku nilo okwendea wii ujijini hana kata mucho ni mucho.
0: Hmm.
1: Mpawaya wii miyano nikamikira akano na matu nikami alieno nimalikana.
0: Hmm.
1: Miki nona wijela kaporea, oto nona wijela aporea. Ntawa vavo ora panda mukina ni mukwawe njijini haneke.
0: Hmm.
1: Haa, nilukukira akano vakani tihinyo.
0: Bano, ana makuku.
1: Niano.
0: Sichu hii haa. Apia mchu akumaka epa wa mekina. Apia mkumanyo. Kere ebairu ho nesu kwaya. Anakala. Ahino useli hani. Mchu anono mwa siyolo na halo wihai.
1: Ahina kisheli liha.
0: Ana mwimviri viri. Aho useli hakani.
1: Mashiva umirugu opanela vala pena miyano kimpanye kere antamene. Mama si hini mwona.
0: Wala ana makuku mani baha miruku zorera. Wala muri maleliwa. Muluku ureli heni otana wapama. Gana makuku nkachikani pa. Mure kare gare. Mwere chuna. Wakuyari chika. Moni moni.
2: Moni moni moni.
0: Moni okumi.
2: Na kumi vakani.
0: Berigado, nalota nani?
2: Nalota na putu manu anye ya povu posto campus.
0: O posto campus?
2: Si.
0: Muriani sila nani tenivi, putu?
2: Putu manu, o posto campus anye ya povu.
0: Ulu, putu manu.
2: Si.
0: Acho posto campus iyo, komu lelo?
2: Ah, walelo vakani wangani.
0: Mm. Inke semana mbiri he hai, o mala wae semana.
2: Ah, mala wae semana ni de la bacana.
0: Mm.
2: Ene nye problema.
0: Mm-hmm.
2: Eh.
0: Nka niba he na imiruku bacana, ni nne merra wi munera muni wira naka.
2: Eke sali ko disculparo poco, no kujeso.
0: Ala, yo. Ee, ajema ola mi ba corona.

0: ri vava hi mikhume vo na muyirehera no na wi na lotsa ni makatsa miho na hala va no nerereho wana wi no hirehe vakhani moni moni bwatardi
1: bwatardi bwatardi
0: bwatardi kumi
1: vakhani ka ho kumani tho
0: vakhani na lotsa nani
1: oko ka wili wili na makuku wana kuruwe
0: kulu ana makuku kari ngwini lelani ho kulu warara wa mkonkanyo
1: ahe ahe ahe
0: kajikelani munno para muemelani bo
1: kinna tapa upuela bo
0: nkani vahela nkani vahela mere chikela
1: mara himaka mukma mona mukusa pumza nyu ntau anoni wecha himenye raka onza hamiru kumu hala wi hen ya ni ano kila hala obi chana ere antamene o khala ke lapo onang khajihaniwa kuno na o dira mu yinda hiki pontia o po arbi mo suwele chana ha o pati wela ni omelo ya ntao ba vele ke mukhadi ere ke rena khuri ama phanya chu e ke rante e che kulaka ma ba heke potari ma ba heke pontia pruke yo omelo muna suwele muna suwanyi ha o pati wela ni
0: e vele velo
1: ina hala o khadi hera ni tia ale mhina ba hanyu pontia ndiraka ha
0: o hiyo we hapa hi ho
1: o hiya o hiya ona ongwe hana ata o mukhadi hera pa hi ha
0: uchu ima ke pa hi I am seli he
1: ah he
0: ala etu envy la
1: enna bile wi o tumula mekho o ya tho o mukhadi hera ma chimtoni mi phara pa hi ya wi ke mukhadi hera na mma o le tla we mpatsi wela etu
0: evele vela
1: ha
0: Obrigado, obrigado. Nka wa munyere nai achu athanu.
1: Wo pachera o khale wa nyuano ali kutore mna phanya ba mpacho bo.
0: Obrigado.
1: Wana wibi amaraka.
0: Mhm.
1: Ahe wane raru anaka pidi le tin la usenia.
0: Mhm.
1: Wane sheshe amama ke na phanyu chwa pu ya tona laura.
0: Mhm.
1: Ya na na papa ka makukhwena phanyu ya tona kuruwe wiwi.
0: Mhm.
1: Ah tamale de ke ka hiem proto wacho a kipa le to ena kwela obodowa
0: brigado brigado
1: ah so mwe hayo wo wi wacho ena thela yo mwe hayo wo to
0: wo thela
1: wo thela ha
0: mm
1: e phanya wi muchu mulopana inu ona wi baba ko hinuwa tala pena alikeke wi re herra ari o wenyawe ya ntoko miaro ke enraka ka ko he miru kukinyo baba kinuwa kera kwili othela era phali awike re hin liwa ku era phanda okule panelayo okule twalti hayo nisarumare down so omase mudiana okela kan so omuthela waruna chu eyewo yaloche no down nyoe kasamento edire ya omutekele empa vachu mona haranyo okala ka bona waso okorayo uhiena wa papayo ya wakala wa papayo onna tebo wa baha muteko wa papayo tampe ona kana to uhisu weli ya wakana wa papayo uji hamuru
0: ha
1: ha
0: ala
1: neshum
0: hinka hiya akala achu ar amvira makata meo siyayo siyawo merukutani munerangi mabahe
1: achu siyawo ena thela ena kushi akara ikiri hakana wa asipapaya
0: nere wa asipapaya nto muna hala wa lelirai wana wi Mucho anamu kula to manawe ho e wabantu muhinu amwerem kumavo na mari nyala hani ha oyawu ha chwe
1: ahe babo hina wi were ma docha treatment ya wi ndikira khona aba mpya hebo iningo thoni ma hakhi ya oshakuwa siyola porque ni sina bali hani oshakuwa siyola ya we mucho liruku ona ba hachito ko kwala we eta miano amana ka khwela wo kha jherani ya wi kinna wona ora ade erdi mi chu chu wona ko ina hitya ya ininko ina mahis li ka khwela wi mwa sa se manera mwa khale muteke kula et mukule terenwa anyu ya mukhale ba bo fara wi wo khala erke esileli we ke phamphana ya winduwa wa mulopana tibiyo mtuna khalano kana khalamba vachumezi yebo nta umtana umbangwe yo ananda hi owera mari yo ya winya bate vayoti baba uyena iba eraya bo iba hinya mwa ba hi owera pruke boti nami phara oya okusinya ena we hera ndla mudo
0: ah naso kraya apu ya mwana
1: ah he mano wakhala owanya ya ena hala opaka kame khaya ingwe hendre muchu
0: ena hala wirumaka
1: Ahe. Ha, niruku kina baha kasipa ba ti hino pa hiwi. Echekule geno na asipa pa na ya baha niruku heni hini.
0: Obrigado. Nina tamalela.
1: Ita harere ki tamalela luku dore.
0: Obrigado, obrigado. Ai wa micholo iho munate si hanyu asiti thanyu komo komo komo ora molwa murumo kosabula pano maningu muhimave ano manani mwere mi vanto baba kokoteliwa nka wire herreni mukuse buthia nole mutenlangu no mukumevo kino chunani tiwi ichu inakhala hi ha inaviri hiwa hi ha ah kuvela I mikin chuno thela mulele mwere ulu o hire herra ai wa muyo ape akavi ulu ke wani miruku ya ha hi wa va Moni moni boa tarde.
2: Ora viva boa tarde na minha tele radio Moçambique boa tarde alô cultura montenegrina mitilani.
0: Boa tarde comi.
2: Comi te ela carrega alô cultura mitilani.
0: Noto te ela muluko ni vanheia na locha nani.
2: Lolo de la Morbana 94 GB, Cuba, que ela gola branco.
0: Ué, Nihuano, e então tá o ilha. Teste, vai, que vem cá, cá.
2: Olha.
0: Ué, que maior que ela 60 GB, ó.
2: Mas a Haruela, que rouba, Rony.
0: Como, Tonho, hã?
2: Tá era, mole, caro, mole, mole, roeda.
0: Nada, nada. Nada. Hai, o malo é seu manambirinho, hein, hai?
2: Tomara es mena diele na vira tama kahe tu lukuture yuani wo radu Mozambique na vira namu duani vate.
0: No viri hapa ma mulukuto oni kuro muwela mnera muni vira na kaho.
2: Kimeira kwa viri ya na kani ya.
0: Nima hai na miruku vakani mitala vakani wana wi iwara sangu so chawa.
2: Kumu mea tu ya kiri kipia kaki mili gara gratu ya eno mto. Kumu mshara ya kipanyere kumu kure liangki.
0: Kamu ha omelo ni hikuna halo kure la ton. Kawa mwengere ni achu watanu.
2: Maika ha chana mkile ili mhemo.
0: Ai, tiwe ina locha mpua wa lopa na yale. Ananua ya nua ya mtela mutia na ebukuse mkeri hawa papaya. Na kira atino vava ya kani ya koyara mchu ari wati itawe. Aiko ahirno nompuru awe wokala.
2: Eh, hey, yo kila romela parpare zinna pachua. Masi hiakali apa mato, hiakali apa mawira otele, ono azetere no vadiyo, divale ono makavo. Para we mano wakwa komelo, umuhira terelo. Wakwa kasuele kuwe nare neka terele leti apa apa. Agora, wakwa terele to, mano ne kasuele we terele leti apa apa.
0: Vele, vele.
2: Agora, we mito kun levito, anna romelo we terele leti apa apa, anna nyita. Agora, we mito wakwaka, ohimu kire terele, ahana basi yungele atapuaka. Agora, wakala apa mawiro kule terele, otaka wempa, okakala wana amari, okaya rabuano.
0: Obrigado. Nka wa mwengere nai achu atano.
2: Ya, etura kaponyi na amu harakadu na nani ya manegul bertu bola kikilesia. Harta baba ane titere. Kitu peta kaponyi kwa kaya Mr. Joa ula wana rosu na amu hari ya nadona dominga. Mempe luguru siru na amu hari ya nadona alifinda. Kitu peta mpanya fitzatse motivo na amu hari ya nadona halaone. Kitu peta kiyo mkuba ula kaponyi na aluko na asiru kiti kimado wa marsilia. Anu.
0: Ano atano ya hibwa panya vole lo
2: Donto kwa sababu tukanda Donto kwa kota
0: Omelo na halo chikulato Mona huyo Mwa wole lo humanle Omelo na halo chikula Nera ruto Nes ese vanela yotene Na halo chikula mpua wa mwa hayola Ina hala mitala vakani wini welehe mikrofona huma putu wino vaheni sopachu wa selapoyo masambiki.

elapo yo Malawi enapaka na munlano ni lapo sa Afrika ntoko elapo yo Tanzania ikuma so mokoni ni Otawaya enapaka na tomunlano ni lapo ya Msambiki uhichowaya ni Otawaya to ota okina kwene unapaka na ni munlano ni elapo ya Zambia enapaka na to munlano ninji anto kwene no Niasa le naichani wa Lago Niasa ovinya ovinya vava elapo yo Malawi ya punra ya mreche le muyaka wa ekonto masana matanu na sheshe ni makumu matanu na mohani yaka sheshe 1964 okalanto opachera wene olapa ni partidu sinchi pale tiwi elapo yo Malawi hen lapa we partidu ya moha waja i partidu inalapa wo va moha moha to onakala wo ele naichani wa demokrasia tiwi achwa njene anna lapa ma partidu ni mwemo so hiyana hiyana ankelesi ya lento avinre lapo ya ele yo Malawi akolono o Malawi ya hichana elapo ele ni ya Salandia nsinanto na thuediwe ninjia nenlo ntokwene no Niasa Lago Niasa mrecha lento wapia yao ni hiwa nsinanlo na ni ya Salandi opachira wene nto elapo ele wichani wa Malawi nsina na patusi weno nchia nle ntokwene Malawi ni lochelo yeshi nyanja entapulela opachiwa wanthuwa ntoko yele nonea vanipanterani ni lapo yo Malawi waana o Malawi ni panteranle natapulela opachiwa wanthuwa nsina na nchia ntokwene na virela elapo yele Lago Niasa.